collateral management. Ejima kuo strunkwa. Yema wenye wejapa dien krata honfaso. Punim se, wejapa dien krata ekuta wono. Ebe tumia se sound dachin. Yes, sa emfaso dia. Ejapa dien ranum etumi enya. Ewone japa dien krata hon. Eni nyume ranum unso. Ebe nye fre japa dia hudwa. Yedi siya bowa. Edia pesika. Edia bo wum nyuma hudwa. Inti se ope prime brokerage.